0: Kimarika. Hidalgo Kimarika. Hidalgo Kimarika!
1: Italco Keramika. Parcheriște prin Leclerco. Italco Picasso.